mo woné né mom néna nit la ñu né lèr la waxna ko waxat ko en tout cas qalat rusuluhum innahnu illa basarun mbolem ku yalla musa yoni itam lol nga wax ndax boko sété ñetti laye la la ci indil ndax ñikoy wéddi ño bari waye nak atank ñettina indina ñetti laye ben bi mu ngi ci ibrahim ben bi mu ngi kahfi ben bi mu ngi ci fusilat yow yaay sét waxtan na ci ak imam musa ñang mu ne wallahi yalla jombna lak leru muhammad kon nan lañuy def kullukum min adama wa adama min turabin ba yalla waxon muhammad wax ko ci hijjatul wiwida mu ne nañ ca tenku yenen nak ñu baye ko ñako wax li rek la du lenen en tout cas man dal wax na len li borom xam xam yi wax kenn ku ne yaay set fa ngay fete su fekkentene ne nga mané nit ñu bari ño wax lola waye nak yalla limu wax yonent bi ne qul innama ana basarun mislukum wax ko ñett yoon ne kullukum min adama doyna wa dal kon naru mus anaru musana al mustafa kon fa bima rahmatin min allah lint lahum walau kunta fazzan qalid al qalb lan faddu min hawlika eske akabakh ki moy yonenti bi yalla tag nako sayyid al hajj malik waw nan lay tagget yonenti bi gannaaw bi ko yalla tagge kana wotit a ñu jaar ci wotit bi yalla ne ko wad najmi iza hawa yalla ne ko madalla sahibukum wa ma gawa ya nité moso reer wa ma yantiqu anil hawa li moy tag yalla tag na lamme wi ne lumu wax in huwa illa wahyun yuha ki la yalla tad xolam ne ma kadaba al fuad ma raa ki dal moy muhammad sallallahu alaihi wasallam ki moy khairu khalqillah ki moy muhammad ibnu abdullah ibnu hashim ibnu abdul manaf li la be tax na kon suñu mag yalla yalla fayal ñu len be taxna yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ndaxam tayji dinañ dugg ci jigen ñi nak soxna ci ajaratu mati sopna bi soxna ci ajaratu ay tañang soxna ci ajaratu magat fal ci sa keur cher soxna ci talibé cheikh yari kamara wax deug deug deug deug jigen bi jël na raaye ci tag yonnent bi sallallahu alaihi wasallam ndax liko waral moy yonnent bi sallallahu alaihi wasallam dafa don gaday mu andak babakar ak sen dabi jebi ibnu urayqa ak bi ñewé nak ci ummu mabat fekk na dal xaw nañu son xif nañu ndax lañ doon lek ci xuntu ba doyul te arab tabe won nañ lol ci joxe ñam surtout saw nak dawuñ ko jaay ndax ne xiwal bu toll ni ken du ko jaay yonent bi ak sahaba yi ababakar ñew ci ummu mabat ne ko dañu bëggon dal

0: mbokk yi ñi ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax, di leen daal di ziar nag ci àjjuma si. Kon nag tey ji nag xam ngeen gannaaw li nga xamee ni moom mooy sunu entretien bu mag bi ñuy faral di amal, li nga xamee ni moom mooy Allo Sénégal moo ci daal di nag topp tey ji ñu waroon nag dalal ki nga xamee ni moom mooy Thiané Ndiaye Diaw, mi nga xam ne nag moom da doon wayeeg doomu jàngoro bi nga xam ne ni moom mooy cancer, waaye nag am na tan dëgg-dëgg, waaye nag mu bëggoon indi ay sedd jëm ci li nga xamee ni moom mooy wopp bi ni mel. Waaye nag xam naa ndog ci nag dem ak dikk bi moo daal di tagatembeloo loolee, mi ngi ci embouteillage yi. Kon nag ñi jéggalu askan wi bu baax a baax ak auditeurs yi ci loolee. Waaye ba tey nag comme danoo daal di nekk ci li nga xamee ni moom mooy weer wi nga xam ne moom lañu jagleel xeex nag wopp wi ni mel, nga xam ne ni daanaka bu njëkk ba wax dëgg yàlla kuñ ne woon da nga amee cancer boo ko déggee sax da ngay moytu, dafa doonoon loo xam ne ni wax dëgg yàlla feebar boo xam ne ni bu ragallu bu tiitlu boo xam ne ni ku ko amee nit ñi dañ lay xaw a sore sax ndax di yaakaar yenn yi, wala di am ay li nga xamee ni moom mooy xalaat yu sore. Ku ko am rek xam naa da ngay gàtt fan wala loolu, waaye léegi doonatul feebar bi nga xamee ni mooy bu tabu, ndax nag nit ñi ñi ngi ci ñi ngi koy daal di am di ci wër. Kon loolu tamit tukkee ci xarañ ci ñi nga xamee ñoom ñoo yor wàllum paj mi. Sant yàlla bu baax, di ñaan yàlla rek comme niñ koy faral di waxee, wopp bu yàlla wàccee ci àddina rek dina wàccee li nga xamee ni moom mooy saafaram li koy daal di nag faj. Kon tey jii ba tey danu daal di wëyandi ci li nga xamee ni moom mooy cancer boobee. Kon tey amuñu occasion daal di dalal sunu gan, ndax nag dafa nekk ci ay embouteillage, ñunu daal di koy comprendre bu baax a baax. Kon nag feebar boobee ba tey soññu rek jëm ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jigéen ñi, ñun jigéen ñi nga xamee ni wax dëgg yàlla teel a saytu suñu yaram, teel a wutali kër docteur, ndax nag lépp li nga xamee ni moom mooy yenn feebar yu sew sewaan yi nga xamee ni dafay laxasu ci ñun, ñu koy sooxaale te yenn saa yi ñu foog ne du dara, fekk dara la, ñu daal di ci teel a jóg, daal di ci teel a jël ay matuwaay, daal di teel a moytandiku faagaagal li nga xamee ni moom mooy yooyu da ciy daal di nag baax. Wutali kër docteur boobee doon loo xam ne ni ku ci nekk ñun daf cee war a bàyyi xel bu baax a baax. Jamono yenn saa yi sax nit dafay fàtte ne feebar dafay daal di am, waaye làmbaatu sa yaram saytu ko xool ko dafa ciy daal di baax, ndax nag loo teel a jógal rek teel cee am saafara. Kon jarul ci jarul ragal, ñi yor fan wi ñu ngi ci def ay gëstu yu am solo di ci amal, di ci am ay ndam, ndax nag bu ñu déggee ñoo xam ne ni wax dëgg yàlla tane nañ ci bay toog di def ay témoignage di indi ay seede, loolu dañ koy daal di nag santee yàlla, ndax tolloo na foo xam ne ku ko amee sax da ngay daal di ragal génn wane sa bopp, da ngay am gàcce googu kersa googu, te doonatul feebar boo xam ne ni wax dëgg yàlla dañ cee war a rus. Yàlla mooy tege nattu, bu la tegee nattu bi da nga koy nangu, ànd ak moom mu teggil la ko, waaye nag nga def li nga xamee ni moom moo ca daal di war. Waaye nag xoddee ko balaa lakkale, ndax nag teel ca teel a dem teel a xam, boo ko amee nga teel cee jóg, bu dee amoo ko tamit nga jël say matuwaay prévention daal di tamit di moytandiku li nga xamee ni wax dëgg yàlla ay facteur de risque la, loo xam ne ni vraiment ay facteur yoo xam ne mën na tax nga daal di koy am, ndax nag moytu moo gën li ñuy naan fagaru moo gën faju. Kon mi ngi noonu, su ko defee rek xam naa bu mu jokkoo bi dañ koy daal di ubbi, ñun ñëpp ñu daal di bokk waxtaan wi rek ba tey ci wàllum cancer la ñuy daal di wax, di ci gis ay ndam. Gis ngeen Thiès ñoom tamit ñu ngi woote dugg ci li nga xamee ni moom mooy xeex wopp wi ni mel, muy cancer du col de l'utérus ak cancer du sein bi nga xam ne sonal na askan wi, sonal na jigéen ñi. Kon nag bu ñu nee faj rek du jigéen kese lañ ko war a bàyyeel, góor ñi nañ ñu ciy gunge ci jëndum garab yi, ci gunge ci wàllum nekkin bi, ndax nag ku ñu beddi bàyyi la daal di lay dummooyu ak sa feebar rek, bu ci kanamee da lay gën a sonal, ndax di nga wéet ak moom, coono dikkal la. Kon surtout borom kër yi nga xamee ni wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne da ngay gis ci réseaux sociaux yi ñu ne la man dama man am na benn daam bu ma gis mu ne dañ ko waroon takk, waaye ba famille ñi nga xamee ni ñoom ñooy jëkkëram wala waa ji ko waroon takk yéegee ni dafa amee loolu, danoo annulé li nga xamee ni moom mooy mariage, ndax jaroon na ko. amna ñen ño xamné ni lu ci melni sama kali yi sama gamuy sérér yi wala ñi sante ba xam nga rek dañu bëgg lu yomb genre Dominique dañuy naan ah ki di amé na ko man duma ci daldi duggu ndax nak buma ci duggé sama alal yépp la ci xëpp lay dem ak lay tok lolu day neex suñu borom mom mi la may katan may la wër may la nga juddu may la nga dem bay bëggante ba tollu ci li nga xamé ni mom moy def waréf bi waye nak famille xol né wax dëgg yaa li bo ci duggé tamit ci on day dal dikkel mën nga tak kenen la ngay daw fe nga am lu ko gëna yees fi nga jëm la nga waron am fe doto ko am mën na nga fa jaaré sax baña am li nga xamé ni mom moy soxna kon nak lolu yeb ñu ci daal nak moy tundiku wala tay nit amé ko borom dawla bayila bayila ak sa njabot amna ño xamné ni même budul cancer bi yenen wop dañuy dem ñu bala ak li nga xamé ni mom moy sa choono gogé sa li nga xamé mom moy métit bobé mu doon ñaari métit yo xamné ni wax dëgg yalla diko dund ci xol lolu dund ak mom ba gudd fan day soob yalla rek da kay neex mu daal di ant way xam nga ni yow ci sa bop ci sa bir xol da nga deba nopi da nga nek ben genre cadavre ambulant buy dox rek waye nak sa lepp jeexna ndax nak bo amatul bankas amo wir way amo weteliku kay amo fi ngay waxtane yebeku lool tamit da fay daldi indi choono deug da fay daldi indi li nga xamni ni mom moy ay jafé jafé te ñu bari ñu koy dundu diko dundu ci pat pataral diko dundu ci souf ci bir negu seyi ndax nak la fa neub mo gëna bari li nga xamé ni mom mo fa feñ ñu bari sutura di dund ak lool té mu doon choono wax deug yalla yoy yep nañ ko boole gungé ci jigen ñi jappali len surtout tamit ndaw ñi nga xamé ni jamono ji dañuy naan xalé sax légui dañ koy amé ñom tamit topato gu mu ci ay une attention particulière ñu def ko ci ñom kon amna ku nekk ci bu mu jokko bi mbokk bi ñi ngi lay nuyu di la dalal ci allo Sénégal
1: wa
0: alaykum assalam wa rahmatullah
1: xam nga aduna mom dara ëpp ci wër di yaram na sama bay dama wax naan mo soxla bu nekké ñaar wër am na ma xalé bu fajj dé du fajj gatché soxla lay am soxla lay fajj ndax néna mo nit amna alal nit japp bolé ko ay won soxol nit amna alal mais bo amé alal am soxla boko fajjé sa soxla fajj ko japp na ni wër di yaram mo moy jitu da ngay ñamale ko rek ci octobre rek tay waxana la ko deb neela dañuy dimbali askami ci taju bi ndax tay bo gemé ci yeneen dëkk yi sous région yi dem na ci dëkk yu bari féké da nga yor sen nationalité wala yor sen carte so démé l'hôpital bo fébré dañ lay fajj ba paré soga indi soga xol nu lay fay ko mais fi dañuy ñew légui indi malade mu dam wala mu dag wala mu def nangam ba yobbu ko ñu dindal ko kayit neul demal fay ba pare ñu soga ñew da ngay fay ba pare rang da ngay dem rangi fay ñewat rang ñu xol malade mu tudd bu fekke day genn direct wala mu dam wala mu am metit man nga fa def 2 heures de temps ñu soko la lol nit ñi ci dimbali dafa metti parce que malade bi ñu urgent mom normalement da nga wara ñu jël ko jimlu ci ba pare ne wajur na jilu kayit ne ko demal ni top toju ko yow nga jimlu ci malade bi man lol la japp ne mom buñ saxon bu metti bobu am mais da nga yobbu malade tok 2 heures de temps médecin bi do gui wala nga ñew yobbu malade dem ñu jox la rendez-vous né la pour nga gis médecin wala général da nga tok 2 mois wala 3 mois lolou médecin bobu dañu ci dimbal ndax lool wër wër ko ko yobbu malade mom lay jaxlé tay yow mom nekk ci studio bi jaxlu ay tay man bo fa tugulot né ma defal waxaxalaay bi même problème man dama wote mais tay bo mako joxon rek né ma bidon yaangi ni defal ki bi jëlal khas may dama duma xam dumay def kon japp na ñi ngi koy liggéey ñom min nañ ko mais ñi ko xopp sax mom bo ci ndé rek jaxla ni kon japp na dal li ngay wax dara ëpp ko lool dafa daw sama yaram ndax tay lu bari dama ko bëgg wax waye li ngay wax ni mom dafa daw sama yaram choqué ma ba nga xam dal suma fañu dal ñu bañ ko yemel ci octobre donc dimbali askani dimbali jigéen ñi ndax jigéen moy yaay moy doon soxna te yaay ak soxna bu amul réew mi du dox kon lu leen man di dal metti kon nañ leen gëna dimbali gën leen jappal ñu ñaanal sama mbokk RTS bi yalla gën leen ci jafé jafé ak xat xat ak même journaliste ak ku mëna doon rek kuy liggéey di nekk jafé jafé yalla nañ ci yalla gën
0: ndax
1: nit ci bu xey di rew 4h du matin di daan dolem bu gëna bu wër joté ñu am certification bu gëna bu amé ay privilèges am kenn du ko laal
0: sax
1: man ñu soy privilège bu kenn ko laal
0: jerejef momi tamit mi ngi lay déglu di la fay bu baax a baax amatina solo kon mi ngi noonu cancer bi ñuy daal di nag waxtaane gannaaw ba ñu waxee nag ci góor ñi wax dëgg yàlla comme ñoom wax dëgg yàlla mënuñoo dem sans ñoom suñuy xarit lañu suñuy wayjur lañu waaye tamit suñuy kilifa lañu waaye ñun tamit ñu tamit xoolaat suñu bopp taxaw seetlu ci nit ki dafa baax ndax yenn saay sa nga toog da taxaw ci sa seetu xoolaat sa bopp xool sa melokaan dafay baax raggaat sa xol tamit baax ba tax na jigéen ñi tamit war nañu xool seen bopp da ngay gis ñii di xëy fajar di dem ci marché yi di jaay ñii di dem di xëy di fompi ak leneen ku ci nekk yaa ngi xool loo dundalee sa njaboot daa ki sa wërsëg waaye nag yenn saay ñu bokk ci ay natt yenn saay ñu bokk ci leneen nga xam ne tey jii bu ñu amee benn xew rek ku ci am ceet mariage wala li nga xamee ni moom mooy ngénte la nga yoroon yëpp nga jël ko sotti ko ci jënd ay li nga xamee ni mooy solo sanse bi mënuñu kaa bàyyi ginnaaw ak yeneen ak yeneen ak yeneen mënuta ñàkk ndaxte nit ki tamit booy dund faaw nga méngoo ak li nga xamee ni moom mooy jamono waaye nag jamono jooje booy méngoo moom na fekk nga am li nga xamee ni moom mooy wérgu yaram gi néew na tey ku naan damay teggi sama natt ma dem faju ji damay def sama lii ma dem faju ji damay xool li nga xamee lii ma dajale nii ci samay takkaay dama koy jaay ma fajoo ko te dañ koy def ci yenn yoo xam ne du ma ne amul importance waaye am na lu ko gën a nekk priorité tamit ndax dem saytu sa yaram ñu bindal la lenn benn boo xam ne ni examen boo xam ne war nga kaa def nga naan damay xaar wala nga nekk di toltolaan ak a ñaanaato ak a def leen alors que yow yoroon nga loo xam ne ni wax dëgg yàlla boo ko génnee teg ko ci marché bi da ngay jaay sa or nga dem nga xool ji sa wërgu yaram ndaxte boo génnee aduna tamit dinañ ko jaay def ko sa sarax wala ñeneen daal di koy doonu kon yooyu yëpp tamit nag ci nit ñi wax dëgg yàlla jigéen ñi bàyyi ci xel defi dépistage mënuma dem faj bi dafa cher c'est vrai que am na loo xam ne fu muy toll yow mënoo ko man mënuma ko keneen ak keneen mënu ko faaw nit ñu daal di koy jàppale ndax fii nag ku fi ne mën a wala nga yëkkati sa loxo rek daa am foo jaar dañ la jàppale kenn mënul fëgg dënam fii ci àdduna bi ne kenn jàppalewuma bu dul say proche di sa famille di ñeneen wala ñi nga xamee ni yàlla ci ñoom la jaarale seen wërsëg googee kon waaye teewut nag am na foo xam ne ni wax dëgg yàlla bu fa tollee jigéen ñi tamit nañuy bàyyi xel ci loolu ndax tey am na lu lay dal boo ne damay xaar lii damay xaarlee alors que yow yor nga loo xam ne ni boo ko génnee woon fajoo ko bu dara jotoon mu jàmp lu mu jàmp-jàmp xew lu mu jàmp-jàmp nga lijjanti loo sol nga lijjanti li nga xamee ne loolu ngay nattee nga lijjanti loo xam ne ni wax dëgg yàlla ci yëfu puukare lay dem kon wërgu yaram googee ma foog ne tey jii moom moo war a compter double moom moo war a nekk priorité ci kaw priorité yi ngir nga dem saytu ji sa yaram mu jaral la paas dem mu jaral la yenn yi mu jaral la tamit li nga xamee ni moom mooy jaay sa takkaay ngir am li nga xamee ni moom mooy sa wërgu yaram ndax xew ba ngay dem boo ci amul tan am ci wërgu yaram tamit xew ba dana la soof leneen tamit loo mënti dem bu dee àndut ak wërgu yaram rek ma foog ni ña fay nekk bu ñuy bànneexu yow boo ciy bànneexu tamit du bëri ndax day fekk sa yaram daal di nag wërgu yaram bu sutantee rek lajj loolu bëri ci yow kon yooyu yëpp nañ ci daal di nag bàyyi xel ba ñu wékk lépp rek ci góor ñi yenn saay fekk sax amoo jëkkër wala da nga divorcé wala yeneen ak yeneen nga ne ñi jàppale wuñ ma samay càmmiñ jàppale wuñ ma samay ni alors que yow amoon na as tuuti loo denc amoon na as li loo xam ne ni wax dëgg yàlla yu sew sewaani mën nga ko cee def ba mu toll ba mu yem ci li nga xam ne ni foofu la sa koppar toll ndax nit da ngay yemal li nga xam ne ni moom mooy sa bëgg-bëgg ak sa am-am waaye wërgu yaam bi na la jaral lu ne lum la jaral ngir nga fajoo ko rek na la ko daal di jaral ndax feebar bi wax dëgg yàlla naam sax léegi moom jaratul ragal jaratul ciit jaratul am benn njàkkare bi parce que nag du ma ne njàkt nañ ko waaye dafa doon noon boo xam ne ni bu ko ñëpp sotandoowee rek ku ñëpp tufli nga tooy waaye tamit bu ñu sotee benn wopp rek ma foog ne dina xaw a nasaxal li nga xam ne moom mooy tooke ba mu daan joxe ci nit ki ak yenn yi kon ñun tamit wax dëgg yàlla ñuy bàyyi xel ci suñu bopp yenn saay bu leen ruusee ñu xam ne lii ñoo ko moom kat ñu daal di ciy jël as tuuti xolu ji suñu wër gu yaxam nda yeen sa dañu top yeen ni top futilité top man ma wara def li man ma wara def li ma fete wo fi ma fete ba fatte sa bop bo faato ñu fatte la nga daan def fatte la nga xamé ni mom moy taxaway ba nga amone kon nañ ci daldi baye xel bu baakha bax ñun jigeen ñi di dem di saytu ci suñu yaram dépistage bobu nga xamné dina tax ñu xam lu bari même budul cancer bi yenn moy tandiku tamit diglé keur docteur yi ñukoy daldi jëfé ndax yenn say wax deug yalla ci ay émission ci yenen ak yenen ay waxtaan yi nga xamné ñukoy daldi amal dañuy wax li nga xamné ni mom moy nan lañ koy moy tandiku lan moy cause yi tamit bo xamé li nga xamé ni li mom mo koy joxé mo koy waral nga moytu ko li boko défé ding ci muccu ñu daldi koy moytu way nak tay ji nit day xam dara sa né ah lool dé grawul way du fièvre moy dé wala xam nga ku appam jotté nga da dem way ci dem ba sax na rafet ndaxte bu féké da nga fièvre ba sonal sa askan sonal sa mbokk ba paré do dem kèn ñaan ko yalla yalla na yalla wëral ñi fièvre ñep amna ku nekk ci bu mu jokk mbokk ñi ngi lay nuyu Allô, mo melne koku demna.

0: mingok nak mbok yi allo Senegal batay di weyendi ci mbollem bankasi radio Senegal ñuy dadi nak waxtane walum cancer bi nga xamne ci wéram lañu dadi nak nek kon nak wér wi nga xamne ni taxaw tém dadi nak bolé djégoy bolé dolé mën xam xam ak lepp ngir nak dadi fagaagal wopu wi ni mel ñi ko dadi amé nak di len massaw di ñaan suñu borom mu dadi len kay téggil ndax nattu dong la fièvre la comme fièvre yépp donté sax ñun li nga xamé ni interprétation biñ doon am ci fièvre bi da doon xawa doy war ndax fièvre bu bon bi lañ doon dadi nak wax ndax nak fièvre amul bu ci dadi nak bax bu ci nekk ci ñom mëna faat bu dé dañ ka dadi nak ciaganté da dé da ci dadi am ba taxna bi tamit nonu la rek jarul ñu ci dadi nak am ben beut biñ ci xolé ñiko dadi amé ndax nak jenn say wa deug yalla da fay dadi sax doy war niñ leen di xolé bo démé sa bay séti ki nga xamné da ka amé moytu bi ak yenn yi nga xamné ni matuko won ñiko dadi def yenn say ñenn ñi sax dañuy bëgg di woté rek baña dem sa digi siji borom kon mu melni amna ku nek ci bu mu joko bi mbok bi ngi lay nuyu te dalal ci Allo Senegal.
1: Allo salam alaykoum.
0: Wa alaykoum assalam.
1: Jaw lay kan
0: ma ngi lay fay bu baax
1: lay jajeufal baax way
0: ma ngi lay ziar dal ak jam
1: ñu sa technicien di jajeufal tam bi amna solo lool wa
0: jere jef
1: ma la commande bu xefal ma xawal et li mi ko waxane mom lu ma ta baye xel la
0: jere jef
1: wa vraiment l'état de déploy des moyens am solo li ma spécial pour jigen ni quoi Allah la santé yok biti mis la santé lu am solo pour jigen yen wax de yalla bu do ñom la may de ñaw la
0: deug la
1: deuer keri ñoyer lepp fo dem ñanga fa man dama lefa 4 matin gën ñi dañ sen doole dama xey war fi yalla kon dig la war jajeufal bax bax gën baye xel no ala torture deug la fa fam ñi baye xel man dal digën dal dama ni jamaala ko wa dina war baye xel bax bax lañu gëmal no mo sama xalaat ko
0: xalaat bi rafet na
1: ya jëfal bax ba
0: jere jëf ñu lay ziar bu baax kon su ko defé ba tay rek li mu wax non la na état bi yok bu ci ministère bi ñu denk walum paj mi way nak yok ko ndax dina indi li nga xamé ni mom moy jafé jafé yi ñi daal di jankontel surtout ñi nga xamé ñum ñoo nekk ci kaw gi daldi ci jotandi kon dañuy wax rek buñ ko yoké tamit na and ak ay mesures nga xamé dañ koy daldi

or yi nga xamé nak ñi yor walu paj mi ñi ngi koy daal di lancer ndax nak dañ ci def ñom tamit wax deug yalla seen kem katan ndax buñu sañon kenn du febar way lu muñta ñak la ndax dundu ak de ñoy and way tamit wër ak febar ñom ñoy and kon ñom tamit wax deug yalla nga la ñi nga xamné ñom ñoy ndawal nguur ñi nek nak ci localité yoyé di yeggé li nga xamné ni mom moy cadeau yoyé di doon cadeau ndenkan di doon soñu xirtal len ci ñu jubal ci li nga xamné ni mom moy borobu faju kay ñuy wañi li nga xamné ni mom moy dama japp ba tay ba suba ba ginaa suba dañu am xew ba xew bi passé ma doora dem gisi ci sama docteur ba li bala yoy yep ñu daal di ci joggi bu la len xosé rek nga daal di wuteli fofé bo gisé tamit li nga xamné ni xamé woko ci sa yaram rek nga téla dem tel ci djok yoy yep tamit wa deug yalla ñi ngank pañ mi nek ci diwani ñu jappalé len ci li nga xamné ni mom moy ay moyens yi tax ñu wara yegg tamit ci askan bi jotali len cadeau yoyé soñu len xirtal len ñu wuteli fofé sen borom kër yi jappalé len ñom jigen ñi ñu jappalé sen bop bayyi xel tamit ndaw ñi farlu ci ñom ñom xalé yi ba yenn yi bañ len di len daldi nak dal yok ciet mi ak li nga xamné ni mom moy lamu daldi nak lambo assainissement bi et tout parce que bu fekké tamit milieu bi wala environnement bi dafa favorable vraiment pour nga mën fa dund amé wop wi sa loxo jotandi wul pour nga mëna ñëw ci hôpitaux yu magi pour mën fa faju lool tamit wax deug yalla bo ci nekké ak sa fièvre rek xana liñuy nane da ngay xaar sa bëss ndax fièvre ak dé dafa wuté soriyanto na torop nit xeyna ne kendang fekk dara jotuko nit xey fièvre ay ati at té kenn ñaanul yalla ci ñun wa deug yalla febar bay sonal askanam di sod sa dom bi nga jur sa wala say wajur bu ko len sonal ci ta febar ndax bo xamé ne febar bi len sonal rek yow li ngay ñaan yalla sa moy dem baña sonal kenn yalla na yeex nak suñu borom bay ñu fi ñuy ñaanal ñi nga xamé ni ñom ñoy ñi ñu jitu di ñaan tamit ñi nga xamé ñom ñu amé febar bi yalla teggil len ko mom moy teggi ñiko amagul tamit yalla bu ñu na len umpu lolou ni sen de nim len umpey yalla buñ ci daal dina ko jotandi di ñaan jamm di ko sakku tamit ci yeen dig dajje bi dañ koy daal di def nak altini biñu daal di deggmal ay bëss biñu jëm ci li nga xamne mom moy allo senegal way salam senegal dina daal di weyandi ci weekend bi su ko defé légui légui atramis mel ko dina dik ak yeen ci li nga xamne ni mom moy xibaari ci teunk buñ ci noppé rek programme bi daal di weyandi kon jamm ak jamm ci xaju senegal celine noël job ñu koy jaajeufal ci xaralé gi wulé kan amone bekté di len ko daal di nak jotali jangene jeff.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbi. Alhamdu wa shukru. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanika. Hatta tarda. Daiman abadan. Ila al-abadil abad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مبوك يو مومو دي دغلو سا ايميشن وقتانو ديني تي سا راديو راديو سنغال انترناسيونال نيغ لي وخات بنين يون السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دي نيان ناك سونو بروم تي مباخام تي ديمبلام تي يرمانديم mu defal ñu émission bi nek émission bu mu gëreum luñ fi wax lu nek yalla na nek lu yalla gëreum nañ koy waxe yit yalla na nek nu yalla gëreume lu fi way dégg lu nek yalla na fekk ni lool la yalla gëreum nga dégg lool ñun ñi wax ak wa keur gi yeungatu pour yow mom nga nek Tambacounda di jot émission bi ñep yalla nañu yalla gëreum yow mom di déglu yit yalla nañu yalla gëreum yalla nañu am gëreum yalla ñun ñep amin sallallahu alaihi wasallam biñu fi mujjé ci katanu yalla ak mbaxam ñi doon waxtane lu xawa am solo alu am solo lol sax moy amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar digle lu bax ak tere lu bon hadith buñ fendi won nak hadith bu dewar la hadith bu dewar bu jara bay xel te comme kiko wax du wax in huwa illa wahyun yuha la alquran wax neena yalla neena ki lum wax mako wax kon waxam janna bay xel fani di ngeen digle lu bax di tere lu bon manam di digle lu dagan di tere lu haram ñuna mune suñ ko deful nak mune su ngeen ko deful mune suñu borom dana len natto ñi len di jité ak ci lu mëna doon nak ñi yor seen mbir ñi xamni ni seen mbir yeum lañ koy denk du nek ñi gën ci yeen duñ doon ñi gën ci yeen ba nopi ñi gën ci yeen di ñaan yalla du nangu mané kon mom ndëkëté digré lu bax ak téré lu bon mo nek du ay tiaxan té la nga waxon ni amna xet yo xamni ni dañ leena alagon té lam ñu seen yonent lutax ñu alagon len ndax daawu ñu diglé lu bax daawu ñu téré lu bon té dañu nekkon di def rek lu ñaaw lu bon rek lañ daan def te kenn daawul wax dedet en disa ñi ngi netali ni amna benn waaju baaxa baaxa baax bo xam mom dafa nekkoon ci benn gox waay gox ba yaqulol ewa waaji bu mu xoolee daal ne li ko wër yépp dafa yàqu dafa xaw a tilim dafa salti mu daal di génn dëkk ba dem ba ca waay peggu dëkk ba mu def fa néegu ñaxam nekk fa ndax parce que bugul gis dara lu bon lu ñaaw ba yàq dëkk ba demee ba bëgg a jéggi dayo suñu borom yebal malaka pour pour malaka ma ñew halak wa dekk ba bi malaka bi ñewé ah dal né waw ñun dé ci bo ci bala ngay dugg ci dekk bi romb nañ fa ben waju baax baax ben wali yu bo xamni ni waju kay mom jaamu yalla rek waw way ma ngay julli ma ngay wor ma way mom dal waje dal ooh xamna koku wali yu la yalla ne len commencé len mbugal mi ci mom gay ha mo na commencé len mbugal mi ci mom malaka mom day exécuter rek mom malaka mom lu ko yalla digge rek lay def mul def lenen yalla nak leral ne len ki bi dekk bi di yakku mom mu am leru l'islam am leru dine di gis bu leer nek ku djub nek ku bax eliek mu djema wax luy tax dekk ba sandé eliek mu tax wax luy tax gay delu ginaaw eliek muy digle lu bax eliek muy téré lu bon mais dafa bédé ku rek daldi chempé ku rek daldi dem taxaw fele wa kon koku dan ku meunte defo ku de ya ko re ati ko commencé len ci mom Allahu akbar mo tax affaire yalla dafa xaw dangereux wa dangereux wa kon digle lu bax ak téré lu bon mission la bo xamné ni danaka moy tax nit ñi gën parce que waxon nañ fa ay ba neneen sunu borom neena khair kuntum khaira umma ukhrijat linas yene nation bi gën ci nation yi yalla wacc ñu ne ha le ngeenel gog fuñ ko jëlé mu ne ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah yeen kat da ngeen di diglé lu bax di téré lu bon da ngeen gëm yalla ah lolou nak bu amé ñu tim ñep lolou la alcorane wax waye bu kenn téretul lu bon wala lu ñaaw kenn du ne deet bu kenn digletul lu bax kenn du digal kenn lu bax ye xali dañu waaw degi nak bu boba ah ngeenel lolou day dali teggeku ngeenel la day dal teggeku la ci lamuy jur moy lañ wax sank ci hadith ba yalla natoñu ñi xam ñoñu yilif nek ño xam ñu gën ci ñun ba nopi ñi gën ci ñun di ñaan yalla du ko lan lool lañ fi teñkoon ci waxtaan wi passé mu nek lu am solo tay nak inshallah dañu bëgg tay mom yalla dafa ñu xiyer ci ñu indi ay quelque xéewal rek xéewal yo xam dañ leen koy baxé ci ñangalem sallallahu alayhi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha mom mi xam ni du waxantu yalla mo garanti kaddom ne ki lu wax mako wax lu wax la wax lu waxul waxumako dafa ñu jox ay xéewal yo xam ni sallallahu alayhi wasallam kenn ku nek ci ñun ni di deglu yen ni di deglu kenn ku nek na ñaanal yonante bi sallallahu alayhi wasallam yalla fayal ñuko yalla na sun borom fayal ñu mustafa sallallahu alayhi wasallam yalla nuko yalla fayal ndax niko ni mom ni mu jangale moy neena ki gën ci yeen moy ki gëna jariñ ki ëpp jariñ ci nit ñi ki gën ci yeen moy ki ëpp jariñ ci nit ñi wala mom mo ëpp jariñ ci ñep ndax mom mo ñuy won nga xamni ni fa la jariñ yam moy yoonu aljana yoy nga xamni ni nak ku ko def dalay dimbalé ci dem aljana yoy liñ fi bëgg jukki yenn rek mu nekk fatali ci ñi nga xamni xamoon nañu ko waye ñi nga xamni xamuñu ko won it mu nekk am njangat ci ñom am njang ak yokute ci ñom waaye li ñi xam ne moom moo tax ñuy wax yàlla nañ ci yàlla dimbale moy bu ñu ngi ñaan yalla dal ku dégg fi lo xamné ni lu jariñ la tu joggé ci yonent bi salassam rek waaw né ci kërtum waaw né ko nous dék nik ko nik waaw té ko jëfé ko waaw lolu dal ñu lo rek ñi xaar ci yeen xam nga nañ commencé ci aljuma ji nga xamné ni ci lañ nekk ni mbokk yi aljuma wa Allahu akbar yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam neena say wu nit ki julle ci man ben yon man ma julli ci mom fukki yon yalla julli ci mom fukki yon manam say wo defé ben salatu ala nabi allahumma bisi gëna gatt allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ya mom sallallahu alayhi wasallam dañ ko koy dencal jox ko ko comme ben courrier comme lettre yu bindene ne ko diw julli na ci yow nangam julli diw julli na ci bu ko defé mu tontu dal di dello bonopi yalla yalla dal di ko ci jappale yalla tam dal li julli ki dello fuk momi tam yu joge ci yalla fukki xewal waaw xam nga yalla mom du ñaan kon bu ne inna allah wa malaikatu yusalluna ala nabi yalla ak yonentam dañuy julli ci yalla ak ay malaaka am dañuy julli ci yonent bi julli malaaka yi mom ay ñaan lay doon yalla yalla nga wal ci barke ci yalla yalla nga defal jam yalla yalla nga defal ki yonent bi ak njabot voilà mais julli bo xamni ni bi nga xamni mom la yax ni yalla moko julli ci yonent bi waaw yalla kumuy ñaan yalla du ñaan kenn mom lay ñaan ak du ñaan kenn moy donc julli bi mu julli ci ne moy day wacc ay barke ci mom wacc ay xewal ci mom wacc ay teranga ci mom wacc ay jam ci mom wacc ay voilà mu ngok lool la wacc barke bu bari ci mom lool moy julli suñu borom kon suñu borom bu wacce fukk ci yow fukk ci ay xewal yonent bi sa se ñaanal la yow tam delo la fukk te yow fekk ben rek nga yon nga julli kon bo julle fukk yon muy témèr nga julli témèr muy ñu mu delo la 1000 yalla delo la 1000 allahu akbar mi xolal buntu yi rek xam nga yalla kum wacce xewal ci yow 1000 fois yonent bi sa sam ñaanal la 1000 fois jinn yon lolu xol salatu ala nabi rek kon bu des jours ordinaire yi dañ ko koy jox comme courrier ne ko diw ak diw ñoo la ko fi yonne waye bu fekkene aljuma la nak fi mu nek ni suma ne allahumma salli ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam dañ koy delo ru mu delo mako direct lay ñewat ci man mom itam mu delo bu fukk fi nek ni yonent bi mi ngi julli ci man ci alhadji ibrahim sallallahu alaihi wasallam fukk yon yalla mi ngi may wacc ay xewaram ci man fukk yon sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala jalla ci khul salatu ala nabi rek aljuma bi direct la te xam nga instant bi nga xamni ni yalla mi ngi lay wacc doti ay xewalam ak barkem ci yow yonent bi sallam di la ñaanal salasam instant bobu lo fa ñaan wala soxla bu mu la fekke wala tisu bu mu la tegge lolu du ci gaaw la motax salatu ala nabi fa gaaw motax yo moy fatali bi ñeek bi ñi fatali moy lolu aljuma ji ñu nek ni mbokk yi barel len ci lu ngeen di julli ci yonent bi salasam waaw xewal lo kawé ko mo am ëpp na fowé ñaaral bu ci aljuma ji moy yalla mo bax yalla mo ñu bëgg amna ben sar bu ñu wax suratul kahfi yonent bi sa yi may wax ne yonent bi sa mo ñu ko jox sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni suratul kahfi moy surat la grotte so ko de jang bisu aljuma ñam ñu ne sa lèr day yek ba ci arsh allahu akbar day jek rek ñu gis ci palais yalla ba ñu gis fu ben leer bu joge ci souf joge fi ci kaw souf ñeu way yeg ba aksi ñu né ah way ki leer kan la way leer gi nak ñe ki leeru diw la hein waaw diw lu def na ba am ba leeram gi ñeu ni ba ci palais bi palais borom bi ñu né dafa jang suratul kahfi suratul kahfi lagol moy alhamdullilah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ba famu jexe ba famu jexe famu jexe innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdaws nuzula wala man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbi ahadan fofu la jex sar wowo xolal xewul gi ci nek fi nek da nga gis ko xamni ni du ko jang aljuma quoi allahu akbar ti xolal occasion yi se leer ñu enregistrer ko fele ci kaw asama allahu akbar ñu na wa mané baaw guma né ak surtout kafi dé surtout kafi bobu gis nga ñe fukki ayé yu ñëk yi moy alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ba fi ma rabbana atina min ladunka rahma wa ahlana min amrina rashada ba fof muy fukki ayi ñeeki fukki ayi ñeeki soko mokale mën ko tari sans xol ko say say shaytané bu mag bobu ñu wax masikhu dajjal du mën ci yow dara bismillah mané ah way yalla mo bien way ha ndekati kon nit gi dal lu la dara yow ya tegg sa loxo rek quoi ha fukki ay yoy yemal nga mokal ko bu ko defé yow c'est setané bo nga xam moy lembe jamono ji fu mu ñewé ba tiné ba ki kan Abdoulaye Ndiaye dal di daw Allahu akbar na pourquoi parce que Abdoulaye Diaye dafa mokal surtout café fukki ayu ñeeki fukki ay wax ñu ay surat bi yeb fukki ayu ñeeki rek nga ni voilà kon gis nga tiab yi yeb yi ñu yarant bi jox sallallahu alayhi wasallam ñu na waw légui kon nañ gën ci aljum aljuma ji men dem ci waxtu yu juroom ñu ne ben tiabi aljana ngi ni encore jeulal yow mom du deug jeulal yenent bi sallallahu alayhi wasallam jangale ñu neene kep ko xam da ngay def say wo julle farata xam nga juromi julli farata mo am per bes bu nek da nga julli juromi yon suba tisbar taksan timis ak ge suba tisbar taksan timis ak ge juromi julli farata yoy alayhi salatu wassalam neena say wo selmale nga jang ayatul kursi yu deug rek bo selmale nga jang ayatul kursi moy allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la takhuzuhu sinatun wala nawmun ba famu jeex alayhi salatu wassalam neena darra teregula dug aljana lulu nga fatu rek soy fatu di dug aljana yonent do xantu wa xolal bi tiabi aljana rek li vraiment compliqué wul quoi vraiment c'est pas compliqué ayatu kursi ginaaw kon moy juroom yon rek juroom yon ci juroomi julli farata yi say wo selmale nga jang ayatu kursi dara terewula dug aljana ludul nga faatu mané awli mom vraiment yalla fayal mustafa sallallahu alaihi wasallam ñu na kon yow juroomi julli yi mom machallah la ci yonent bu wax sax dafa doy ci juroomi julli yi rek assurer juroomi julli yi bam koy misal sahaba yi dafa lenen est ce que yeen bu ngeen amone ben dex guy jaar ci seen buntu keur ngeen di ci sangu juroom yon par bis ngeen sobu ci dex bombu seen yaram ak njampek sa bu parce que djuroom yon ci bes bi ngén di ko def yonent bi dafa mëna jàngalé sallallahu alayhi wasallam ngén di sobu ci dex gogou di ci sangu djuroom yon par bes wa est-ce que bu bes bi di jeex wa bes bu ngén ci xeyé nek ci lolu rek sangu ci djuroom yon par bes bu ngén démé bay wajé teud nak nga xam bes bi mi ngi ké est-ce que di ngén dé tilim gay né amuk tilim kay kay sal sal te ko kay ben pep sa djuroom yon par bes ngay sobu ci dex bombu seram njampek sa bu bombu set way tutte ko patiax patiax bobu kay doore mune len juromi julli lol lay dal lay def ci nit allahu akbar ndekete juromi julli juromi waxtu julli bok assuré diko defé niko yalla waxé diko def ci heureum diko defé niko yalla bëggé mune bu démé bay teud ci salal parce que julli nga sa gé ba paré yak lire buy doro juddou yene mané lay day da xolal na li rek deug ne yant fi dum ko expliquer parce que inna salata tanha ani fashay wal munkar julli da fay téré def lu bon ak lu ñaaw kep ko xam yaangi julli respecter waxtu juroom diko julli ci waxtom non seulement da nga dem ba bu julli gi wéré doto mëna def lu bon doto mëna def lu ñaaw waye bo keumale sa juromi julli nga melni lire buy doro julli lire buy doro judd lire buy doro judd wala wax tal sa becc bakkar muy xolal yi xewal ak yow mune yow yonent bi sa sam libnu baxé ke xamlu to mune amna ñaari kaddu khafifatan fi lisan wa habibatan ala rahman kaddu woyef ci lamine way dis gann ci balance bonopi sa khilatan ala mizan wa habibatan ala rahman kaddu woyef la dis gann ci balance bonopi nek ay kaddu yo xam yalla daf ko beug quoi xam yoy yenet moy jox secret kaddu yi gay ma yalla dafa beug kaddu yi de lan ko kaddu dafa dis gann ci sen balance bo nopi kaddu yo wef la ñu na kaddu yo subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim xol kaddu de bo joxe témèr ñu balla say bakkar donte dafa tollo ni douce geej yonent bi sa sam neena bu sa bakkar yi tollo ni douce geej moy vague yi geej ci quoi vague yi nga xam geej mom yep ay vague la sa bakari bu tollon non nga wax temer yon subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ñu ball sa bakari ba effacer lako ba nga melni bébé buy dooru judd mané la yonent bi dal yalla nuko yalla fayal ak sallallahu alaihi wasallam ya waaw legi tiabi aljana yi nak muna yow lañ ci tuub istighfar yonent bi jox ñu istighfar wa qult astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilu samaa alaykum midraran wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharan ma lakum la tajidun Allahu akbar ma lakum la tarjuna lillahi waqara Allahu akbar nekete istighfar astaghfirullah bi rek alquran baxeñu wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum nekete taw amna ñu ñew ci yonent bi neko dañu soxla taw dekk bala dara tawul mune len acca djel len astaghfirullah na bari gaay japp ko tout tawba soti am ku ñew ci mom nako man de vraiment mo toli tay mom dafa xawa sante sissé munako jappel astaghfirullah mu japp astaghfirullah djeg mu ñewa dal nako toli de mo ngay commencé nat ah bon kenen ñew Nako man di sun ku bax man dama xaw sante ci setan yi sama poche yi xaw na ki monako demal djel astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wadi dem lal tout djek djek poche yi commencé natat man ha alhamdulillah gayu mu sedlu nak ñoko wa yow yow di ñi ak seen soxla yu wuté ki taw la soxla won ki tol ki alal am kenen sax ku ñew ne ko man de maangi mak sama soxna dal ñu ngi seyda way bo ba amuñu dom amuñu dom xolal rek ni ni ñang daj lu nekk pour am dom quoi dem ci gaay di lek seen xaaliss ñu dem ci docteur ba di fajju du me waj bu ñe wax lolu nako dama jël astaghfirullah waji dem jël astaghfirullah mo ndaw sa astaghfirullah astaghfirullah rek tout rek ndaw sa dal di eumbu gaay na ko nako wa me yow yow ki tawla laaj ki tool ya la laaj ki am kom la laaj manam alal ki ay dom la laaj mais ñom ñep astaghfirullah rek nga len jox mune lolou yalla moko wax yalla mo ne waxul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursil samaa alaykum dhararan wa yumditkum bi ban bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar yalla mo wax ne ci sorte no mune nuh alayhis salaam mo don wax ak askan wa ne len djegalu len sen borom su ngeen ko djegalo mu wacce taw bi ci sen kam waaw bu ngeen ko djegalo mu defal len ay tol yi nat waaw ay sewnde yo xamne ni tol yep toy xep ben maral du am tol yi nat ويجعل لكم ويمددكم باموال وبنين بوغين دي ديف استغفر الله تم تمو دغ نك دو خول بو خام دي اند توبا ريتشو با دوغو تي ني ليما ديفون دوت مو تي جارا دوت مو كو ديفات ها يمددكم باموال وبنين يالا نينا بوغين كو ديفه ما تبلن تي ام كوم may len alal dina bana may len ay dom may len am kom ak ay dom am kom ak dom yalla moy ndanal moy allahu akbar la ilaha illa astaghfirullah ndekete xolal tiabi astaghfirullah limuy ubi yeb rek tiabi astaghfirullah yeb moy ubi alquran jox ñuko yenente bi sa sam yewé nañu ko wa donc ñoon ñep bañ leen joxe astaghfirullah bu kenn ku nek ba nga démé bang ko laalé gis nga ko kon yow momu di déglu astaghfirullah na dal bu baaxa baax ba da nga gis sax ko xamni ni ma ngay dem di wuti wird ma ngay wuti wird wuti wird bo xamni mom lay wird sax mais yonent bi sala sam jox nañu lo xamni ni hadith bu doar sax hadith ba lamu teji sax mo yéme quoi sala sam dafa né yeen dal su ngeen xeye ngeen wax temer yon la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir neena su ngeen ko waxe temer yon est ce que xam nga lan la la yalla defal sallasam neena bu ngeen ko waxe temer yon suba yalla effacer len temer ñaawteef ci bakkar yi ngeen defon yalla def ci tibbu temer effacer yalla day defal temer yiw temer yiw temer xewal yu joge ci yalla allahu akbar wa mune sheytane bo xeye def témère la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu la kulli shay'in khair setan ne dana ah xaram dem setti kenen quoi parce que ki mom te reccinama quoi reccinama ah allah akbar ayo mom di deug bu ko recc setané setané mom la ñepp di mus bo xeye def témère lolu setané gaddu bagasam dana xaram set def setti kenen ki reccina tay ñu na hadith bi jeex mo dede bu la effacer les téméré ñaawteef bindal la téméré yow sétanel dal lay daw sétanel ne waxat daw lamu jéxal hadith ba nak moy amul kenn ku wax lu gën lool kenn waxul lu gën lool kenn waxul yalla lu ko gëna neex lool kenn waxul lu gën lool yonent bi mo ko wax salaasa kon ndekete nit ki bu xeye werde temer yon la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir bu ko nexe mu door loxom wat ne kenn munta wax lu gën li wa ko bu len yow werde ngey wut ben ngo bu joge ci yonent bi directement salaasa ne xeytel mu ci setané yalla ba effacer la sey ñaawteef buna xep la ay yiw yu dul jeex setan gaddu bagasam dem setti kenen allahu akbar may dal no vraiment yalla moñu bëgg te yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo yaatu deñ xol yépp yépp moko leer sallallahu alayhi wasallam kon yow mom di wut lo wut ben wer da nga boko defé suba def ko ngone boko defé suba gi bo jëlé so ba paré def ko bo julé géba wala bo julé timis ba paré yow bes bobu presque do yendo ki bakar bu nopi yow blend nga ci iblis yalla nga lay xep xéewal yi yi nga sa ñoomte yépp yàlla di ko effacé ah waay sëñ bi waay yow nii moom ñu ne waaw d' accord ah waay yow yonent baax na mu ne léegi sotu mulk a ngi ni tabaraka lazi bi yaddihi lmulk ne boo ko dee jàng parce que fi ne yi ñu wax ni yépp ñu ngi ci àddina gi rek quoi ay njëriñu àddina yi mais boo duggee biir bàmmeel sëñ bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkene da ngay faral di jang sourate mulk tabarak boko day jang buñ la né yulup ci bammel bi mom mo lay gatandu mo lay ter moy ñew di la wéttali ci sa bir bammel mané ah way ndekti kon am na ño xamni bu ndugé bi bammel duñ am ben problème day ñew rek sourate mulk dal len di ter bi grani day té way melokan yu doy war sax am nga ku yalla ter ak sourate mulk ci bir bammel koku lan lay xalat yow de vrai ya mom li deglu beug nga lol ha yep nak nek ay ngeeneel yo xamni ni yonent ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moñ ko baxé jeufal jeul rek la jeufal nga jeul bo xolé yow gowmane amna ko xamni mom waxul dara ci dem aljana lolou mom même iblis be dafa mu pexe rek parce que dafa may yalla genn ko ci yermande waye wa bu sañon aljana day nek kon nak yow yonent bi nga xamni ni sallallahu alayhi wasallam mo ñu jox xewal yi jox ñu buntu yi yow loy xaar mu alquran jangal ñu te mom yonent mo jangal alquran waye lan da ngeen na bëgg alal am gaay xam nga ni ñu bari dañu bëgg alal jox na leen sank istighfar ne la bo dee wax astaghfirullah yu bari te muy dëgg ci yow yàlla dalay may alal dalay may am koom mais ñu yéne ci mëne magni di denk ragal yalla nak moy lepp lo xamni ni xam nga ni yalla bëgguko lu kenn du la ci seen lepp lo xamni ni xam nga ni yalla daf ko bëgg nga ni ci lij rek waaw nek ci bu baaxa baaxa baaxa baax lolu mom ngay sam sa digënté ak sa borom ba nga xam loy def lu nek ya nga bay xel sa borom do nangu mukk sa digënté ak sa borom lu ko yaq do nangu mukk sa digënté ak mustafa lu ko do nangu mukk sa digënté ak téré yalla bi nga wuté ak mom ah wala koku mo ragal yalla xol deugal ragal yalla la ci yalla diglé yépp rek wa man yattaqillaha mun yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib yalla neena kep ko xamni nonu nga mel ragal gam nonu yalla mo neena yaj'al lahu makhrajan neena jafé jafé bo duguma genné la ci gaay lool lañuy wër ku la genné ci ay xat xat xat xat yoy nga nek nonu nek ti boy ragal yalla yalla du ci genné yaj'al lahu makhrajan ñu neena yalla ne yamuma fofu de wa yarzuqhu min haythu la yahtasib yalla neena da epp dama lay jox ay xewal fo xamni ni sa yow musoko fokk sagam fi nga foge la la yalla di wërsegal waxantum la na fi nga foge wul yalla neena fo xamni muso xalat ni dana la fa wërsegal fofu la jaarale wërsegal bu ñew ci mune ah tiabi ragal yalla ngok ya jallo makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib na jehna dede ragal yalla kay wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra ha yalla neena kep ku ragal yalla ha yalla neena ñaawtef yo def bakkar wo def ma effacer lo nga mësa def dama ko effacer wa yu'zim lahu ajra bu nopi dama yok sa xewal dama yok sa lima lay fay sa salaire bima lay fay dama ko yok nekete bo beugé yok ñepp yok liñ bëgg yok yok yalla néna bo ragalé yalla da ngay yok bu yekku gaay yok bu yekku Allahu akbar mune xolal li ciab yépp yalla jox nañ ko yonent bi jangal nañ ko sallallahu alaihi wasallam nit limu wër yépp moy ñu ñu jéggal bu nepp nga yok ñu na jeexna mo de mo man yattaqillaha ana yaj'al lahu min amrihi yusra yalla neene alquran neena kep ko xamne da nga ragal yalla di baye xel yalla di fuglu yalla di daw yu haram yi di son ci dagane te yalla rek tax di sam sa digeunte ak sa borom nga ragal sa digeunte ak yalla yaq ko xam do def darul ko yaq wa do def darul yaq sa digeunte ak sa yonante bi do def darul yaq sa digeunte tax nga woute ak alquran ha yalla neena ya jallahu min amrihi yusra neena bu fekke non nga mel mo na am yow dama li jappandal sa mbir yep lo dug mu yomb allahu akbar yalla neena dama yombal sa mbir am lu yalla yombal mu yomb wa la yanatu min nan ko allahumma la sahla illa ma jahaltahu sahlan la sahla illa ma jaltu usala allahu akbar yanent bi da ko lo wax yalla ya allah la sahla illa ma jaltu usala yow dara yombul lo yombal rek yombul way dara yombul xana lo yombal mais lo yombalul du yomb ak même xol noy bi nga yakar yow ya nga noy yego sa ya nga noy amu kenn ku ñu ko xam mi ngi yegg ni mi ngi noy ya nga noy di dem quoi yego amna ko xam ni blam noy dañ jël xawma lan ay appareil brancé ko ci way ci bakkan tegal ko ki mu xëc oh allahu akbar ko boko ne noy dafa yomb na boy xol xam man nak ni di wax ya nga non di ma deg ma yeguma sax ni ma ngi wax quoi ndax metti wul def da mais amna ko xam blam wax dana dor bopam amna ko xam sax fa son du genn ci gemi ha nga xam ni hein dara yombul lu yalla yombal rek mo yom lol la yonent bi da wax yalla allahumma moy lu ko bax la bobu tam ñing la ko joxale boy ñaan nga am lu jafé du jafé jafé jafé jafé nga koy wut ci yalla nga ne ko allahumma la sahla illa ma jahaltu sahlan yalla dara yombul xana lo yombal rek yassir li wala tuassir yombalal ma te bul bayyi dara deuguer bul bayyi dara tar yombalal mu mbir yi ma bëgg ci lu baax yombalal mu allahumma la sahla illa ma jaaltu sahla xolal yi rek yep yonent bi joxna ko rek bu ko defé yalla dal day defal ak yombal yalla dal day defal ak jappandal ha Allahu akbar kun vraiment yalna sunu borom fayal ñu mustafa ci yewen bi mu yewen ci joxñu tiabi yo xamni fini tay xamna yi lañu jukki tay rek mëna benen yoon ñu andi wat yenen xewal yo xamni ni ci mustafa la joge te lepp nek lo xamni lo ca def mëna la dimbalé lool ci sa dundu mëna la dimbalé ci sa digënté sa borom mën na yombal say mbir bonam pi vraiment mën la gëna jéggel yalla bonam pi vraiment bo xolé waji ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fo xamna fofu la koy tënké rek waji ñëwoon ci yonent nak man dé dama bëgg samay ñaan di nangu quoi parce que ñaan yu nangu dal dafa bax dama bëgg samay ñaan di nangu xol deugul xol mom tiabi ju ko yonent bi ja da ko ni demal nak ma dimbalé ci ngay lek lu lew Allahu akbar nekati ko lek lu lew day dimbali nit ci ñaan yi nan parce que hadith ba nga nan naka la ben way ñewé han lek lu mu lek lew la mu sol lew la mu du bëna mu na ya rab naka ko yalla di tonto ko yalla di nangul waa del lek lu lew waa kon yow mom bëggoon say ñaan di nangu fexel ba loy lek na lew yalla na yalla doon dimbal xamna ne ubbi walé mën nañu ubbi walé téléphone bi bu fekké ni am nañu ci bëgg barkel wala am luñuy laaj ci lu lérul ci ñom 88 628 73 46 on a lola 428 628 73 46 voilà mugo kon gis nga sunu borom bo gisé mu yenn yenen tibi sallam bonom dal nako أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يو يونت بي دال سالسام يالا نيناكو داما لا يوني بور nga nek yermande ñu ne yermande pour kan mu ne lil alamin pour kawnu bepp pour univers bepp yermande gogu nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom la nekkon mom lañu ëmbël won ci loolu lañu yenki wala liñuy jariñ ba motax kër ak ba muy ci ajam gu mujju ga mu ne yalla sédel wa doomi adamay ak jinni manam lepp lu leen di mëna yakal seen digënté ak seen borom waxna leen ko Allahu akbar yalla sedel allahumma ashhad na yalla sedel ni doomi adam yi lepp lu meuna defar sen digeunte ak sen borom joxna la bismillah assalamu alaykum
1: alayhi salam
0: wow
1: rts
0: wa rts rsi radio senegal international alhamdulillah
1: بارك الله
0: ما شاء الله بسم الله
1: ما عند فكوني
0: شواني دي موني رك
1: الحمد لله
0: الحمد لله بسم الله
1: dama ngi deglu fi sa waxtan bi am solo lol
0: ah kon de yalla moko amal solo alhamdulillah rabbal
1: dama ko deglu rek ma content dek
0: ah ñi ngi len yene ci xewul xewul diine yi rek
1: ndax xamna ne doomu adam so su deglu lo xamantene da koy dimbali pour mu jël ci lik yalla degla
0: ñal han
1: warna content torop bu fekke julil li fay la wax
0: alhamdulillah rabbi jereef yow mi mom yow mom deg nga affaire bi
1: waaw man ma ngi tuddu ahmadou ba
0: ahmadou ba foy wote
1: ma ngi lay woxe ci daru musla lay woxe
0: jaarama cierno ahmadou ba jaarama yalla yalla fay
1: waaw di wax rek ñi nga xamantene ñoy deglu radio bi
0: hmm
1: ñi deglu waxtan bi yalla na yalla may deg deg wax deg ak deg deg bokku ñaar la deg amna waye deg deg mo tax nga xam li ñu fi wax
0: yalla ñu deg mu la top nak ak top bi
1: aha
0: surtout top bi deg rek na and ak top rek jeexna yadi jëf jaaram ci yalla jaaram albarka jaaram wala mo ngok cierno ba mum koku degna affaire bi wala lol la ñi affaire bi ay njariñ la yo xamni ni de ko yene askan wi dang ko yene xet wi wa parce que yene tibi sa sam ko yene pour mu nek yermande askan yop mu nek wama arsalna illa rahmatan lil alamin ya yonem tub yermane salam alaykum
1: alaykum assalam wa rahmatullah
0: alaykum assalam wa rahmatullah mbok
1: ay ziar
0: yalla nangou ziar
1: radio fan
0: radio senegal international waxtanu dine
1: ay ziar
0: yalla nangou ziar way
1: alhamdulillah
0: ba waxtanu tanena
1: amane
0: ha
1: ni beug bu baakha bax
0: way yalna yalla beug way
1: ana ñi ngi beug lol ci waxtaan
0: yalna yalla beug
1: amin
0: yalna yalla beug
1: amin dal di dal
0: ha
1: bakkar yi amna solo amna njariñ
0: ah wa njariñ yoy rek lañu bëggoon ngeen tataan ci rek wa
1: radio bi fu mu nek
0: moy radio senegal international
1: bu dakar
0: wa bu dakar wa
1: awa touré yow touré
0: oustaz ibrahima silla
1: may touré
0: oustaz ibrahima silla
1: ibrahima silla
0: naam
1: seigne ibrahima silla waaw
0: yow no tuddu
1: awa di ñaan yalla ñu sall yalla defal lu mucc ak jax
0: amin
1: ak yokk ak yag feek wer
0: amin
1: waaw di yalla ñaan defal mussel ci mussel baat bala gatt fa nak geegu ñaw
0: amin waji amin waji amin
1: defal ñu tawfiq ak taysir
0: amin señ bi amin waji jeuf
1: ma ngi tawfiq señ basirou mbake
0: alhamdulillah rabbi amin jeuf shukra
1: tawfiq señ basirou mbake
0: jeuf waaw
1: waaw fi la nek
0: ah yalla dool jam way
1: ya amin mani
0: waaw
1: la ilaha illallah
0: ah
1: wahdahu la sharika lahu
0: ah
1: dawal mulko wala alhamdu
0: han
1: waaw legi xam nga
0: dafa huwa ala kulli shay'in qadir
1: wa dama fi
0: han
1: dafa ngou gis def yuri way mitu waye xam nga
0: waaw waaw amna ñu ci yok yoy waaw
1: waaw wax do wala sharika law lol mulko wala alhamdu yuri way mitu
0: huwa ala kulli shay'in qadir
1: waaw ko dama gis sun ko bindi
0: waaw yoy yeb amna formule yoy yeb amna
1: ma ko ci waxale
0: waaw day yok la parce que yonent dañ ken waxul lu gën li xana xana ku wax lu upp li
1: ah amou wa legui bon mu nek ko def ñu faaw ñu bindal le
0: téméré yi effacer le téméré ñaawtef iblis gaddu bagagem daw séti kenen né yow perte nga ko bo nopi yonent bi néna ken waxul lu gën li nga wax
1: la ilaha illallah muhammadur rasulullah
0: lu la neex way wirdal mais neena yon sala do xant neena ken waxul lu gën li nga wax
1: de waxul lu gën lolu
0: de neena xana ko wax lu upp lolu
1: wa mané ban ci nga ko wax
0: han
1: han
0: muné
1: mané ban bis nga wara wax ban bis
0: suba ak ngon
1: suba bo xey bo julé suba rek
0: bo julé suba nga wax ko bo julé timis wax ko wala bala bo julé ge bala nga teet nga wax ko
1: wala bo julé ge bala nga teet nga wax ko
0: do yendo bakar bo nopi iblis dalay daw mom dal vraiment yalla ni yalla fay yonent bi sa sa
1: wa amin amin amin mom dal fi
0: jeuf jeuf way
1: bare ngay mané
0: ah
1: ay taw bi xoñu basirou mbacke wet ndiarim señ basirou mbacke
0: wa yalla na yalla dool jam
1: di ñaan señ cheikh muntaha mbacke yalla fi yag tewir
0: insha allah.

0: kon akuran kukay
1: ko bañ
0: ku ko bañ
1: wala nga bañ ki koy jang yefer nga
0: la hawla wala quwwata illa billah wa bisal masir
1: wa dem ak jaay be rek imam xam nga ñun luñ lay wax yeb alquran la ñun ayay lañ ci
0: verset 72
1: merci verset 72
0: hajj
1: tegal sa baram
0: jurom ñaar fuk ak ñaar
1: merci yow mi bañ ki nga xamne da fay jang alquran soko dege muy jang sa kanam gi wané li ci sa xol bi yamo ci me yakadun yastun bil ladina yatluna alayhim ayatina yalla mo ne soko jege won dor ko kurpe kay mo wax li gëna graw yow xolal lolou kay mo wax lu gëna graw li nga def qul afa nabiyukum bi sharrin min dalikum qul alquran mi waxe kay mo wax lu gëna graw li nga def moy lan anaru safara wa'adaha allah alladhina kafaru man koy dig ñi nga xamne ay yefer lañ kon kan moy yefer bi moy ki bañ ki ngay jox ay alquran ko kafir la imam
0: law
1: yalla mo ne wa bisal masir mu jo fenn ndax li mu jo safara ndax mu jo bon
0: manam destination bu bon
1: destination bobu te likoy jox nit imam moy ki jang ay nga diko bañ
0: hmm
1: legi day duggal nit safara
0: machallah imam duuj benen verset
1: mo bayi lolu mu lay jox ki jamo lenen ludud yalla mo lay ci jox misal xam nga alquran day wax ci parabole parabole
0: oui
1: masal moy parabole
0: moy day jinju
1: day juju
0: allahu akbar
1: parabole
0: oui
1: ya yohannas nak la wax fi nit ñep lay waxal
0: kon fi ñep la convaincre
1: ñep la waxal kufaru makka wa kufaru allazina ya'ishuna fi khayri makka aidha
0: exact manan les mécréants
1: oui
0: en communauté ñom ñep la wo
1: ñane ci makka ngi nekul ci makka ak ci jamono ak fo mën ta nek rek wuyul ya yohannas
0: o vous les hommes
1: duriba masalun
0: exact
1: dox la len parabole
0: exemple
1: exemple
0: oui
1: fastami'u lahu deglu len ko te jëm koy comprendre xol lolu e yeen nit ñi ma ngi len di jox misal ma ngi len di tiax jëm leena firi jëm leena comprendre tiax yi te jëm koy firi moy lan inna lazina tad'una min dunillahi rek lay wax imam ñi ngeen di jamu te ngeena soufey yalla xol lolu duna la bëgg nit ñi xam ko duna
0: oui
1: duna alquran duna rek lay wax
0: oui
1: lo tek bëgg koy tolé ak yalla xolal mo gëna soufé yalla yalla ko gëna koy
0: Allahu akbar c'est ça
1: imam yalla du morom nak itam nak yalla du morom yalla mo ne ñi ngeen di jaamu té bokul ak yalla lan yakhluqu zubaban weñ sax weñ mous mo ñu koy bënd
0: Allahu akbar aha
1: lutax yalla tuddu mous imam ban lan nga am ci mous
0: weñ
1: zubab
0: mais c'est vrai que alcorane yeen say day cité ay yo mais bo xolé weñ
1: zubab
0: weñ yalla mi ngi koy cité ci alcorane
1: oui
0: ci ay bi yeen say wax na ci mais dafa melni weñ manam ben insecte la bu doy wat imam
1: oui
0: insecte bo xamanteni imam meun na transférer lu tollok 130 agents pathogènes
1: oui
0: n'est-ce pas mais li gëna yéme aussi moy ci bir yaram bi meun na créer ce qu'on appelle ay antimicrobiens
1: nga
0: xamanteni ce qu'on appelle le micro bo jangé microbiologie moy ñi nga xamanteni day jàngal walu biologie mais gëna tout bi gëna sew manam wéñ ji den naaw dafa bok ci animaux yi gëna yéme ay insectes yi gëna doy war imam bo xolé wéñ amul bañ
1: oui
0: am nga wéñ fepp lay tag
1: oui
0: mais wéñ du saxami
1: dedet
0: wéñ day toyel day muccu manam mom lu mu téggu rek da ngay toyel ba mu nek ben genre liquide mu daal kay muccu suko muccu na ba mu ñew ci biram bobu nak meun naka transformer lu nek mais mom bu naw manam la fam yoyu ak yaramam bu ndaw bobu day déplacer ay microbes n'est-ce pas mais li gëna yëm ima ya ngay ñu légui parce que le fait que ya santa la jël exemple ci yott ci ya ci ñew que yo dafa nek lo xamanteni tay ji bu kefe dara manam bu kefe ben ñam yo so japon wagn bi pour jëlat ñam bi ñam bi disparaître na parce que manam toyel naka ba muccu ko
1: way
0: donc doom adama bu fekkentene dafa togon tim ben lek imam wagn bu ci tagge wagn bu kefe lolu mu kef nit amatu ci accès à vie
1: de monoto koy jël
0: mi mo xol lu ndaw lolu
1: yonenti bi neena même bo nan sow wagn wad ci bul ko seppi sanni dang koy boss bam nor ci bir nga seppi ko dokoy sanni so boba micro bobu lafu gauche bi micro bi wadal ci sawmi lafu gauche bi boko dougalé bam nor nga rocci wat ko lafu gauche bi moy genné micro bi nga xamné manam djel nako dañ ko tuddé nak zubab ci arab mais ñaari verbe la
0: ok
1: zubba aba
0: moy firi lan
1: zubba aba xam nga wéñ bu dalé fi boko daxé day ñëwaat
0: oui
1: wéñ nga dakh ko mu dem dédét boko daxé bu démé day ñëwaat
0: wa day waf sax
1: merci
0: da ngay tek sa mu tek ñewat
1: moy
0: ñu sa nga dakk sax bala nga tek mu ñewat
1: lool nak moy tour moy zubba aba zubab
0: moy lan
1: dakk ko dakk nga ko ñewat na
0: ok
1: ñaari verbe la zubba moy dak aba moy delu suwat
0: wala
1: ñu bolé ko zubab
0: zubab
1: merci
0: moy li nga xamantene fune lay tak
1: bo daké mu ñëwaat
0: dak mu ñëwaat
1: dak mu ñëwaat
0: moy wéñ
1: yonent bi nak wéñ mo sa dal ci yaram
0: sallallahu alaihi wasallam
1: mok
0: di roy
1: malako wax yonent bi wéñ duko dal wéñ mu su koy dal
0: sallallahu alaihi wasallam
1: jamais
0: ñun de way ñi dal
1: ñu imam doko jang fen té demal nga xol ñi nga xamné ñoy xol trois sire yonent bi yonent bi ben wéñ duko dal
0: sallallahu alaihi wasallam
1: lèr la lay wax
0: sallallahu
1: wéñ fu muy dal amna lu mu fa soxla
0: wéñ fu muy dal imam 130 agents pathogènes manam lu tolo témer ak fanwer
1: ay
0: micro mëna ko déplacer
1: merci
0: mëna jël fi ben sobé da rek tek fanen
1: way
0: combien sans dafa sel nga wéñ
1: wéñ amul lu muy jël ci yaram yonent bi soxlu wuko gir selay ak setay wéñ fu mu dal ñaari imam fusal rek lay dal ha
0: wa ci toi de di
1: fogu
0: ma créer mon en le bok
1: lahu en nga tek ko palace yalla on ñi ci am
0: ñu bo xamant manam ci sax mënu ñu
1: def ay fumé yalla dara
0: mu xaw fu akam ji
1: tek mo gëna ñak ki yow mi ko moy dem dik ben amu ci dal mabud
0: al
1: ilahi el beg nent yek rasul rasulan prophète sa'il laika lañ Allah yastafi min al malaikati rusulan yalla moy tan ci malaika ya ay ndaw am nga Musa am nga Isa ke lañ ñi ay ndaw
0: ci yalla ilallah
1: sir
0: mi ngi gis san
1: yalla paré lolu
0: ndaysan
1: do leena am import wa sujudu mo len fan sap sara xel joxel
0: jangalel
1: jangalel
0: ndaysan amal jeriñ
1: amal jeriñ merci beaucoup
0: ci yalla
1: man samba
0: non mais amul jeriñ
1: samba xam nga bax yamul ci julli ñun bu gisee ni ko mëna julli ku bax la dedet julli gi sa bop nga koy defal yamam julli gi sa bop nga koy defal bu fekke mbax moy julli kesse kesse kesse yow sa mbax gi amul jeriñ
0: ok
1: ndax ci yow ci sa bop rek la yam
0: mom xana limay fili waji nekkon ci masque bi assidu safa ya sa sa mune ki kan mako dundal
1: une
0: frère mune frère
1: bekk gën frère bekk ko gën merci beaucoup
0: to mi ngi julli
1: mu ngi julli ci jakk yele
0: bekk yone dépasser gën
1: mom la bëgg wax ni kon bax yamul ci julli rak yu bari rak yu bari yow la concerné bu ci doon yam yalla du ci tek wa abadu rabbakum yamo len sen borom ba paré né wa falo khaira de len def lu bax xol xol xol nim ko gëna yatalé irka'u wasjudu
0: moy yakati
1: wa abudu rabbakum
0: oké
1: wa falo khaira
0: ba mo gëna yatou
1: mo gëna yatou da koy gëna ubé rek
0: moy moy yeen am len jëri
1: am len jëri la alakum tuflihun su gën ko défé taxé kon julli kessé kessé imam bo ci yémé lol tekki wor sax bax da ngay julli di joxe aqimu salata wa atu zakata julli gi sa digeenté ak sa borom la zakat bi sa digeenté ak say morom lañ nit day am jariñ
0: moy relation horizontale
1: merci.
0: Relation verticale
1: verticale merci beaucoup
0: borom bi morom bi
1: borom bi say morom
0: say morom
1: merci ak ñinga tane moto ay bi gis nga daf ko ubi
0: oui mun wafalu khair
1: wafalu khair
0: la'alakum tuflihun
1: la'alakum tuflihun
0: kon mam boy def lu bax yow mom da ngay texé
1: da ngay texé
0: ndeysan
1: imam lu bax ko koy def rek imi imam ken mun te def lu bax di am lu bon
0: day men Ousmane lolo comprendre
1: amul fen
0: mam ay sayyidina Ousmane
1: merci
0: mon fa men
1: voilà
0: ci mbax
1: xam nga lan la faté di mo bulu Ousmane bi dama lako faté won te wonon nalako mo ngi metine
0: deug la mais bu dañuy dama
1: mais inshallah
0: dañuy dama décembre
1: bayel marra okhra
0: oui
1: dara lako won
0: décembre inshallah
1: yamut timi wajahidu fillahi haqq jihadihi
0: oui
1: ay wajahidu fillahi ay wajahidu fi sabilillahi jihad len ci yono yalla haqq jihadihi
0: desam
1: jihad nak fi sabilillahi dafa bari yamut ci gaddu jasi rek dafa am jihad jihadun nafs jihad ci sabakan
0: wa parce que cheikh cheikh khadim mom lay wax ci tahadu shubab
1: aywa
0: rumu jihad nafs
1: aywa
0: lakum bi khadna aljidan
1: merci
0: non fofum dal la la yelin
1: bobu ben jihad la ben par la ci jihad jihadun nafs
0: allahu akbar
1: amna jihadu daf'i gaddu ay fet ak ay khex buñ la attaquer
0: moy larme
1: larme
0: oui
1: amna bo xamne jihad bil amwal la am jihad bo xamne bil lisan la
0: ah moy le discours
1: yonent bi def na jahidu bi anfusikum wa amwalikum wa alsinatikum
0: lisan allahu akbar aha
1: waw
0: moy bu ko post fekke bu ko lamine fekke
1: bu ko la bu ko post fekke bu ko lamine fekke
0: bu ko yaram fekke
1: yonent bi ne man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi
0: lisan
1: fa in lam yastati'
0: oui fa bil lisani
1: fa bil lisani fa in lam yastati' fa bi qalbihi
0: zalika
1: ad'afu al iman kon kon jihad dafa bari bu ci sen manam bu ci tollo rek man ko koy def mo waral imam wajahidu fillahi ay wajahidu fi sabilillahi haqq jihadihi gis nga ko deug deug jihata
0: oui
1: ndax li tax yeen wara jihad yeen xeytu yonent bi xoj tabakum yeen yalla len tan ci bir xeri
0: ndeysan
1: imam bokku ci ummatu muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam

الإسلام حياء. إسلام مودي غام كارثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نولين دينو فيكي راديو سنغال انترناسيونال فسيني دوغاكيين كي حديث يونتي بي صلى الله عليه وسلم كون دونو ديف ريك لوم لوي ني بسم الله الرحمن الرحيم دوما ادم جانغ دونتي نين فوكي حديث لا موكال كو غناو القران لولو موي ويك يالا ويك يونتام ويك سين واخ اربع اين حديث نك واخ نان كوكو موكال يالا bulay dekil yangi and ak gañu bax ni ak suhada ak ulama ndax bul fatene yalla tabarak wa taala ba mu sedene yalla moy yalla malaika itam sedenañu yalla moy bur bi ñettel bi moy borom xam xam yi ño sedé kon tousul borom xam xam moy 3e position kon jaaduna dal ñu di ci boole yonent bi ci waxin waye mom mom lepp suñu nak dañ ko ci boole di nga gis ño xamantene jang nañ be xey faatu musuñu tim téré bo xamene yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay waxama ca nek ñu jang ko waye téré bu ne jang nañ ko nak mo xam ci islam la mo xam lu ñeuk islam la lolu dal war nañ ci boole yonent bi ndax dañ ko ci génné nak lélé nga né waji né jang na fukki téré nga né est ce mos nga jang sahih bukhari mo né ko aw mako dé muslim aw mako abu dawud aw mako tirmidhi aw mako arba'in hadith xaw mako mbir mi dal doyna war بسم الله الرحمن الرحيم ñu commencé jang 40 hadith nga xamé yonent bi rek ay addu téré nak soko buggé xam da ngay sét kiko talif moy kan nawawi sufi al alim ar rabbani ku yalla mayla Nawawi ku yalla mayla yalla mayna ko ay karama bamuy dundu yalla mayna ko itam ay karama bamu faato benn bes dafa dem be wara dal delu ci boromam munelen sama bereb bi na ngeen ma sul te bu len ma tabaxal ndax li tax liko waxal liko waral moy li yalla wax te yonent bi wax ko moy ahlul kitab yi fi nekkon amon nañu aada bo xamantene ku tedd fum faatu ñu tabax fa jak diko magal ngir magal yalla way yonent bi bamu gisee lolou dal jubu ko mune lolou jubuuma la anna lahul yahuda ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida te itam yonent bi dafa wax nal anal masajida lillah kon suma faato buma ken tabaxal mu faatu ñu dem be mu yag dal wa keram ne waw diw di wali yu tabaxal ko diw ñu wali yam ñu tabaxal ko te ken tabaxul fi lol dal ñun mënuñ ci and ñu dal di wut ay maçon di tabax bamélam waye doyna war tabax bi dal bimu démé ba yëkëtiku dafa daanu ci ñi ko doon tabax ñu faatu ñu bayyat be jenn jëm jamono ñu commencé wat diko tabax
yekati ñu yekati ko be ci kaw mu daanu wat ci ñom ñu faatu muju ko ci ne kay tabax mu ne ko dedet man kay demuma ku yalla may la soufi la jaamu katu yalla la mom nak mo tan ñeen fukki hadith ngir terale ko julit yi ndax itam ku ko mokal dal yalla dana la bolé ci borom xam xam yi te dañ koy firi nak harfiyan tere bi mu ngi ne bismillahir rahmanir rahim ni bismillah tambalena commencé na sama wax ji mbir mu nekkam may aji sako dimani ko ci turubur yalla arrahmani kidi aji xiwal way maggi xiwal arrahimi kidi aji rem way sew yermande a lol de ay wax la arrahmani kidi aji xiwal way maggi xiwal lol way wa ma min dabatin fil ard illa ala allah rizquha xiwali mbinde fi ko mom lol mo waral ibrahima bam waxe ne yo yalla joxal wa makka ñegem yalla wërseek bi yalla ne waman kafara wërseek mom ñepp ko bok mo na nek sax yéfer upp li ci lolou moy mbir mi kon xiwal mom yalla mbinde fam yi ñu jub ak ñu jubul moy arrahman ki daji xiwal way maggi xiwal xiwal bu mag la be lamb mbinde fi yeb bobu wute nak arrahimi arrahimi li ko firi moy suratul araf kacciori bañu sonne ci bir safara mar wo alwa aljanna ne may len ñu ndox dañ le li xiwal la yalla haramal nako ci gemul yalla wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alayna min alma aw mimma razaqakum allah ne inna allah haramahuma ala alkafirin lolu mo waral xiwal fi jama bi or bi ndox mu sedd mi gañi ne dañuy def ben waxtan dal ngir xañ ci americain yek tubab yi buñu amati xiwaluma wa makka ah mané yende arrahman ngeen xamul rek su ngeen ko xamone du ngeen ci def ay kolok ne de ngeen di bëgg xañ pétrole bek jama bek no mom kay yena ci bok la yena koy bok wala ñu ëppalé ci rek ndax ibrahima bamu ko waxé mu ne ko waman kafara sa ummatihu lolu mom waye nak li wër de wër moy li di diine bi mom la yanalu ahdi yadhalimin le rek la kon nañ jang alquran mën ko gëm xamné yalla dafa am nu muy doxalé té non la ko dogalé kon lolu moy bismillahir rahmanir rahim lolu mo waral bismillahir rahmanir rahim ñukoy jangal ñi faatu bismillahir rahmanir rahim ñukoy jangal wa adina mbolem xiwal bu yalla xiwal ay mbinde fam ci arrahman la mbolem yaram mbolem yermande bu yalla di def ci ay jaamam ci arrahim la lolu motax ñukoy jangal nit ñi ngir yalla defal leen ci barke rahman ay xiwal ci barke arrahim ay yermande amna ño xamantene lolou lañuy def lu am barke la ñew nak ci alhamdu alhamdu mbolem tanti lillahi aji sax la ñeel yalla rabbil alamin boy moy borom binde fi alhamdu boko don firi da nga nan yalla dafa sante bopam yalla sante jamam jam sante yalla jam sante jamu moromam yoy yep nak yalla moko mom lol motax nga ni alhamdu mbollem xaji cianti ñeneen lillahi aji sax la ñeel yalla rabbil alamin kay borom bindef ajratu ay ajratu abi yalla mom fu mu sante bopam moy jangal
alhamdulillah fatir samawati wal ard yalla ne tiant ñel nak bind asaman ak suuf kumu mom momé moma kon yalla sant na bopam lolou moy minhu lahu yalla sant na jamam itam yalla tekna natto jam mu nanguko mune ni'mal abdu ay sama bax be bax sama jam be bax wallahi ni'mal abdu sama jam be bax innahu awwabun kon yalla sant na ki di jamam ndax nangul nako jam itam bi nga xamantene yalla maynako mu dugg ci l'islam te xamne lol du katan ci lani alhamdulillah alladhi hadana li hadha kon jam de sant na kiko sak comme tay ngek bu la doom adama defal nga sant ko ngir mana sant yalla koku itam yalla moko mom abdi lam yashkurni in lam yazkur man adraytu ni'mata ala yadayhi lolou ñenti tiant ya ngok desna yenen waye nak tiant yi dal wayen wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kon alhamdu mbolem tiant yi ñent lillahi aji sax la ñel yalla rabbil alamin boy borom binde fi rabbil alamin yalla moy len yar gis nga nit ki di yare mol be mu nek narub gor lolou moy ay xiwal la koy jox lol moy rabbil alamin yalla mo yar mbinde fi ci ay xiwal nonu la kon yalla moy qayyumi samawati wal ardi mo taxu asaman ak suuf mudabbiril mudabbirul khalaiq yalla moy setentel mbiru jami ki dafa wara am moko jik day am ki dafa wara ñak moko jik day ñak ki dafa wara febar ndax moko jik ki dafa wara wer moko jik kenn ku ci ne dal yalla joxna la li gën ci yow li dess rek moy nga sante yalla moy mudabbiri al khalaiqi ajma'ina ñoom ñep kenn ku ne li gën ci yow yalla defal na lako yalla mom moy ba'isi ar rusul yalla moy yoni yonenti rasul nak moy kuñu yebal nabi moy kuñu solo kon yalla momu yoni yonenti mangi julli ci ñom ñep ne salawatuhu ay xewalu yalla wa salamu ak selmalam alehim yalla nek ci ñom ñep ci min ladun adama ila sayidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam yalla mo yoni yonenti kan ila al mukallafina ci ñingi ci ñi ñu togg ak jëf al mukallaf moy ko xamene yalla togg nako ay jëf koku moy mukallaf bokul ak muskallaf bo ci defé sin xaj lay tekki mukallaf moy ko xamantene majeur na am na xel be yalla ne ko farata yaangi nonu sa kaw lolou moy mukallaf al mukallafin li tax yalla yoni yonenti nak li hidayatihim ngir yalla ginde len liko waral moy wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an do ma adama dafa andak rir na ba ngay juddu xamo dara kon buñ leni diw dafa juddu am xam xam kay wax lolou dafa jangul wala dafa degul dal ki wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an ndeysan kon yalla yoni na yonenti ngir ñu ginde jam yi wa bayani sara'i dini yalla yoni na itam yonenti ngir ñu leral sariyay dine yalla leena julli len ñoy wax waxtu yi ak rakkay yalla neena wor len ñoy wax fi muy commencer ak fi muy yem li rek dal yalla wax na genn len asaka ñoy wax nisab bi ak ñan lañ koy ak fi mu jëm lol dal moy mbir mi muy suñu yonent yoy nak buñ koy def dañ koy def bi dalail ci ay tektal al qat'iyya bo xamantene bu dogla
moy wax ñew yalla wax dalil bu dogla bokul ak ijtihad dalil al qat'i bokul ak lo xamé ijtihad yi lo xamantene borom xam xam bi dal mo koy jema gor gor lu be genné ko nek mu nek nak wadihatul barahin muy ay argument yu leer lol la kon nawawi neena ahmadu mangi sante yalla ala jami'i ni'amihi ci mbolé mi xiwulam wa ashaluhu mangi ñaan yalla al mazidam ndolent min fadlihi ci ngeenelu yalla wa karamihi ak tedanga wa ashadu mangi sadene an la ilaha amul kenn ku ñuy jaamu te muy deug illa allah kudul yalla yalla dal moy al wahidu modi kenn yalla al qahhar modi notakon al karim moy aji tedd al ghaffar moy jegala kon ashhadu wa ashhadu magi sedene anna sayyidana naka ci suñu sang muhammadan muhammad abduhu jamam la wa rasuluhu tay yonentam wa habibuhu kharitam la wa khaliluhu khalil habibuhu sapem la wa khaliluhu kharitam la yonent bob moy afdalul makhluq afdalul makhluqina ku yalla binde yonent bi mo ci genn lolou mom moko wax waxal ko bopam de don labat soxnam ne ko xam nga ni man lu yalla bind ma ci genn kon nak ala kulli hal yonent bi moko waxal bopam kon yal yonent bi bu al mukarram ki ya xam yalla teral nako bil qur'anil aziz ci al qur'an bu tedd bi al mu'jiza mu nek nak ki kemtan al mustamir bo xamantene da fay continuer ci jamono sahaba yi be yawmina hada tusur al quran mumuy jombal doomu adama lolu moy al mustamira ala taaqubi sinin ki wutante at yeb waw mu nek yoniko et bi sunani yonent yoy indi ay sunan ay yon ak leral al mustanirati di aji leer lolou lañ def lil mustarshidina ñeel ñi nga xamé dañoy sakku njub istarshada moy sakku na sak na njub kon lolou moy ñu ko jël tere istarshada mustarshidun murtashadun ismu fa'il bi moy mustarshid ismu maf'ul bi moy mustarshad al mahsus koku lañu jaglel bi jawami al kalim ci kaddu yu gatna te mana bi reyna koku moy yonenti bi wa samahati din ak dine bu woyofna ndax taxawal julli monoko togal ah lolou woyofna di weru kor ñewna monoko ah lepp ko nga fay ko asaka amoko waru la nañ la jox lolu moy mbi mi da samatu din salawatullahi ñu ngi julli ci yonent bi wa salamuhu ak selmalam alayhi ki mom wa sa'iril nabiyin ak mboylam yonenti wal mursalina anabi moy kuñu solo al mursal moy kuñu yebal lolu nga koy xamé melni étudiant bi genné ak diplôme am koku amna xam xam koku mana ngay xamé nabi xam xam lañ ko jox rasul nak moy ñu jox commission nomé ko nangam wa alihi wal al nak ay njabotam wa kullin ñep wal ali kullin ak mbollem ñoñam wa sa'iris salihin ak mbollem ñu bax ñi nawawi mu ngi len di jangal ganaw lol nak ki nga xamantene imam nawawi duguna ci li nga xamantene moy dal muqaddima moy khutbatul kitabi ni amma baad gannaaw ba nga xamantene santna yalla julli ci yonenti bi khar rawayna solo nañu an ali ibn abi talib jele ci abd ali ibn abi talib abdullah ibn mas'ud muaz ibn jabal abi darda ibn umar ibn abbas anas ibn malik أبو هريرة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من طرق نجللين نجلكو تي أي يون يو خامتيني كثيرة يو باري
lan la yor yoy di wax bi riwayatin ci ay solo mutanawiatin yu fasantiko anna rasulullah nak yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena man hafizakum mokalna ala ummati ci sama xet bi 40 hadithan ñen fukki hadith min amri diniha nga xam ko ci hadith yo xamantene dañu wax ci dine nga mokal ci ñen fuk ba'asahu allah yalla dana ko yoni yowmal qiyamati ba'asahu allah yalla dana ko dekkil yowmal qiyamati mu nek fi zumratil fuqaha mu nek ci mbolo ñi nga xamantene moy borom xam xam lañu wal ulama ak borom xam xam yi di foré ha lolou nak ku yebu gaaw ci nga mokal ñen fukki hadith yu wax ci diine ji yowmal qiyamati fu borom xam xam yi nek nga nek fofu lolou teranga la o fi riwayatin jël nañ ci benen riwayatam ba'asahu allah yalla dana ko dekkil faqihan aliman mu nek borom xam xam bu mot sekk ca yowmal qiyamati wa fi riwayat abi daud riwaya bi nga xamene abi daud ñew nak kep ko xamantene mak mokal nga ñeen fukki hadith ci waxu yonentibi yonentibi ni kuntu may nek lahu ñel ko yowmal qiyamati shafi'an bi ajram ko wa shahidan may sedene ki ku jangon diine la me ku mokalon samay wax la wa fi riwayat ibn mas'ud qila waxofna lako ñel ko udkhul dugal min ay abwabil jannati shit ki mokal ñen fukki hadith dal lañ ko wax yowmal qiyam bu dekke bunti aljanna ya ngok jurom ñetti buntu setal bu la neex nga dugge wa fi riwayat ibn umar riwayat ibn umar neenu kuntun day nek kutiba dañ koy bind fi zumratil ulama ci mbolo borom xam xam ya wa husira fangef ko fi zumrati shuhada ñi nga xamantene ñoo martir ñu faato len ngir yekati batu yalla mom ci ñom lay andal kon way nak li werti wër ci walu mustala wattafaqa depona al huffaz ñe mokal hadith diko saytu ala annaha nakun li hadith da'if la hadith la bo xamantene lompoñ na dal wayn kasurat turuquhu donte yon yi barina way nak waqat sannafa talifna al ulama borom xam xam yi radiyallahu anhum yalna yalla gërem len fi hadha al bab ki ban buntu dañu wara jang waxu yonentibi ne talifna ci ma lo xamantene la yusa ken munu ko tak ngir barem min al musannafat ci ay tere fa awwalu man sannafa ki ñeek talif di wax nañ wara jang hadith yonentibi mimman alimtu ci xamnako sanfa fihi abdullah ibn mubarak mom talif na tere ngir jaglel ko waxu yonentibi sallallahu alayhi wasallam summa muhammad ibn aslam atusi momitam talif na tere ngir ñu jang waxu yonentibi al alim rabbani summa hasan ibn sufyan an-nasa'i talif na yitam ci mbir mom abu bakrin al ajuri momitam talifna ci mbir mom abu bakrin ibn muhammad al asfahani defna ca daraqutni defna ca hakim defna ca abu nuaym defna ca abdullah ibn abdurrahman sulami defna ca abu sa'id al ma lini defna ca wa abu kan wa abu usman as sabuni defna ca wa abdullah ibn muhammad al ansari defna ca abu bakrin al bayhaqi defna ca wa khalaiq defna ci dal ay jëm ñu bari lañu la yusawna ken munu len tak min al mutaqaddimina ci magni jitu wal mutaakhirina ak ñu mujjini wa qad istakhartu nawawi nawawi neena man de listikharna allah yalla tanulona yalla dal taala manitam fi jam'i 40 hadith kima bolé ñen fukki hadith iqtida'an ngir may roy bi ha'ula'il a'imma ci kilifa yi nga xamantene moy magni ndem talif nañ ci manitam dama ci talif
ndax mbir mi reyna ndax ñepp nga sonn ci lu ne man itam ma ngi sonn ci yonent bi di dajale waxam alhamdulillah al a'imma ñi ay njit lañu al alam ñi di ay mandarga wa huffazul islam te ñoo mokkal itam sharia dine bi wa qad ittafaqa waye deppona al ulama borom xam xam yi ala jawazi al amal bi hadith da'if hadith da'if def nako jefandiko ci buntam su fekente ne fi fada'il al a'mal ci ay ngeneel done waye hadith bu da'if donc ci dul atté ray ci nit wala ñakal ko wala amal ko waye nak ci walu ngeneel yi mënes nako ci jefandiko lolu moy shurutul amal bi hadith da'if comme demal ci téré bu tuddu ibanatul ahkam dang ko ca fek mu yaatu lol wa way nak wa ma ahada andak li lepp fa laysa itimadi ala hadha al hadith man dal hadith da'ifi ak roy ñooñu taxul ma talif sama ñeen fukki had téré bi bal ala qawlihi fima sukkandiku be talif téré bi moy mangi sukkandiku ci hadith bu werna fi ahadith as-sahiha hadith yu werna yonent bi ne li yu baligh na jotili ash-shahidu ki nga xamene mo fekke sama khutba bi ci arafa minkum ki en al-ghaiba ki nga xamantene mo faddu fekke wuko kon man mi ko gis mang koy waxal ni ko gisut man mi ko xam mang koy waxal ni ko xamut lolou la sukkandiku kon mbir mi genna degen wa qawlu sallallahu wa qawluhu ak waxu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallama nadara allah yalna yalla netexal imran way bo xamantene sami'a degna maqalati samay wax fa waaha mu mokal ko fa addaha mu joxe ko kama sami'aha koku yalna ko yalla texel yalna ko yalla texel lolou moy mbir mi kon mbok yi ala kulli hal summa min al ulama amni ci summa top na min al ulama amna ci ay borom xam xami man jamaa ko xamantene bolena 40 hadith ñen fukki hadith fi usulud din ci ciosanu dine wa ba'dhum len ci ñom fil furu bolena ci banqasi dine yi moy detail yi wa ba'dhum fil jihad am ño xamantene ci jihad lañ ci talif wa ba'dhum fi zuhdi ñen ci ñom comme ahmed ibn hanbal ki hadisi wax deddu adina ci lañuy zuhdu dal ci lañuy talif wa ba'dhum fil adabi ci ay teggin comme niko mam ahmed bamba defé ci nahju wa ba'dhum fil khutabi am ño xamantene ci ay khutba lañ ko def wa kulluha mbollem ñi def li ak seen yene yu fasantiko ne maqasidu ay yene la ay jublu way la salihatun yu baxna radiyallahu anhum an qasidha ci aji yene lolu jublu ko wa qara'aytu gisna itam man nawawi jam'a ma boole 40 ñen fukki hadith nga xamantene aham min hada kullihi mbollem lumu jikkon defna lo xamantene moko gëna am importa wahia 40 hadithan matalif bolé ñeen fukki hadith mustamilatan yo xamantene dañoo lambo ala zami idalika dana wax ci tawhid dana wax ci furu dana wax ci fiqh dana wax ci lepp dal ñeen fukki hadith yo xamantene da fay ndar kep diine ji man dina def lolu moy kon ma len genn li nga xamantene li ma talif mo genn lañu talif way nak wa kullu hadithin bepp hadith minha qa'idatun azimatun bepp hadith bo gis ci tere bi de qa'idatun qa'ida la regal ma la azimatan bu mag la min qawaidi dini ki regal ma islam yi waqad wasafahu melal nako al ulama bi anna madar al islam naka mbiru islam dal alayhi mu ngi ci yem
commencé ci yem ci hadith bi limuy gatti comme li nga jang wal asri innal insana la fi qusr nga xamene alquran bi yep mu ngi ci sar bi donte nak detaillé woko hadith bu ci dina jep ngi ci du bayyi dara donte detaillé woko lolou moy wa huwa nisful islami boko sété muy genn wala l'islam aw sulusu wala kéram wa nahwi dhalik summa altazamtu summa altazim mangi takko fi hadhihi ki hadisi may wax an yakuna musahihatan tere bi nga xamantene mom la na wax ak yeen indil len ko hadith yep lu wer la wa mu'zabaha la ci upp mang ko jele fi sahihay bukhari ak muslim ci sahih bukhari ak muslim la ko jele askuruha mangi tuddu tere bi mahfuz mahzufat al ahad asanit fek silsila gori nek.